0: Melody, Menang Kampana, and What a Home. Pataya ang kay, yay tayan nakan, nipakan po. Iyon na nagarabong What a Phone? Yain kaya na pakan po, What a Phone, amon te natiroy na rin de Samsung, at AO6, ni po na te po api meriwaw, ay ay rin na na anakis, ay ake po na.
1: Yan, kami po na nga kive na din ng Samsung.
0: Payara ka na kive na ko, akawari ginanom na iyo. TAO7, ay wapupo at tipi meriwaw po ng kay, apun po na roy, wapupo ni bebi meriwaw. Kawaran nan, temoto hi 14 at tipu po at tipi meriwaw, ZTE 835. Tepupu wa nimepi meruwai wa po nangkai. Kuwara na penan, tenupia vi 70 at wapupu wa tatara po nangkai. Apo na roi, punu wapupu wa nimepi meruwai wa. Tenupia TV 80 Max, wapupu wa api meruwai wa po nangkai. Apo na roi maimaina, wapupu wa onupi meruwai wa.
1: Anaya, anaya, ngaya muante kanganga mwota phone nani ke. Xiaomi Poco, e wapupu wa api meruwai wa tatara po na angkai. E popu kita wana kon wapupu wa api meruwai wa. Tablet ay katao roi na nalipeira ay kate Samsung Tab A9 o ye pun pupu kitawa na kon tinipupuwa ni mepi meruwewa. Ana Tab A9 Plus ni puna ay sipupuwa ni mepi meruwewa o nipupu kitawa na kon o nipupuwa ni mepi titara. Kapu ang kay wawa de Samsung A7 o inarek irong tinimepi ni present de paka nipu yon na mkaw wawa ang taripon at de A07. Irarikin nani ang my phone na de 17 na kakinan ako o tapi wari kita repon ay katawroy na nulipeira. Po pa ingay, payekyo kyo kita ina.